0: ana ejezi n'ụzọ
1: gbọgbọgbọ ngọ
0: enyi si mbe gasibe n'ike na afadem
1: gbọgbọgbọ
0: ejezi po n'ike na fara gafa mu ana kwa n'ụzọ ebe nwe na-eme ile mmadụ na se wee bụrụ abụ na ejepụta n'ile enyi na fekwu
1: gbọgbọgbọ ngọ
0: mbe wee kpo enyi si ama ma n'ụkwụ nke nyabe enyi karịrị nke ogologo
1: gbọgbọgbọ
0: O ka katana nya na echetu nya nwa tinte
1: gbogbogbo
0: Inyi we kpo mbe si aje na echezu pe nya ga na agasi ike